alo akwadogo de gamanye anyuro gowiji blagabunu ngeklanyi ilol maso tabinle nlinku igbaleku malayi ndie munu mamatofu nsinume tu busu sangsoma gata jangwa soro isiga balde bifa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu si ibusu sunu udi ibusu inume malayi mbiye ganinga igbala gebi gabunu makugi gesiga bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbiye ni malayi ganinga igbala mesubana gani igbala giyerwa yame jime fata guno gunu fola fe bal de otejo ombo krafa nyo fata gani laegi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibaradang de itungo mamata dun fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakbalimbiye fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela mesu atemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol mesuwa goli mwabunu mebon nismo wala ba barua ngona atangi ajaba na farafanyi

togo zama sobol wene bal ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don ye ge on bi hi u zama zi pa ga jo du go holen den da ti ti ne pette ge sobol wene bal ye potugo yo bala ba agoz vena ke kunele no lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon ka galo la ra ga jo ba rang ga da na pakale ya ne patle pa hongule sobole zama boez kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalo le tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalola ramba chamie tomdune minisi wi jon tonu dala fidu meyo yoni.

togo zama sobol wene baliye potugo ya gande yure on potugo don minis wey jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamangan kaluko no potugo don yige yone bi hi u zama zizi baga jo dugo holen den da titi ne bette ge sobol wene baliye potugo ya vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezize kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa nalwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kagalo laramba chamie tomdune minis wei jon tonu dala fidu meyo yoni nisuru ya padamno no posisuru do

subana a farafani loto gubunu metel ocha joglo to kidigo loto ble gubunu ge kran chule de itumo medunga nyoro kidigo loto bunungi hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blaga bunungi klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi mbiye mbunu mamotofu nsindume chu busu sangso ma kata jangwa soro kisiga balde bifa ni malayi ganunga igbala iyeroa malayi ganunga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budu ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala gibi gabunu makugi kisiga bali yevo busu nasaga kata jangwa soro roa ganunga mbiye ni malayi ganunga igbala misubana ganunga igbala giyeroa yame ijime fata gunogunu fawla febal di otejo ombo krafanyo fata ganunga ilayagi fakra sangwa fedi imudaro fel lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungwa mamata dun fanyi misubana misana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangusa maga kajangwa soroa fakpali mbiye fechuge alobwe chetema nunu malakal ganunga mbiyesu meyi ganunga igbala yayang mamela maswatemi de ichija ochajo aloto anyiro ichija ganungo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali gujiblega bunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebon nismo wala ba barwa nguona tangi ajabali na farafanyi.

Togo sama bile ni botu ko donglu ko no mo dale minisi wey jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama ngan ko jonne botu ko donglu ko no yo yo ge o ne bi hiu sama dene zizi bo go jo utu ko holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne ro rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galidale vihiu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor ginum bunize pulukun botugo donyo tomdune minisi wi ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusurudo.